0: Kai. Ndaire.
1: Ego muvira ni achitene chidola.
0: Eh eh. Omuvira ni gangete chidola.
1: Mhm.
0: Nje dima tiko zana achitene chidola.
1: Lakini nako ete chidola. Injo
0: muvira ngete chidola cha America. Nandi yale ngi.
1: Mhm. Tega muri.
0: Yani. Bona. Bona ndua mangane
1: chidola. Ego lebese imeboni kamna to kuwa na.
0: Boni kati kanda kwa tebia. Ina hote ngoma ngina bwichire chumei. Chibaza. Ndatio kire chibaza bya.
1: Na mungo cha ngenjo mesete. Ikitaki giri sigi ya kawaida.
0: Bwana, aina iku mkoro kubole zi Mrs. Dangote. Nyangi mkoro kwa mtu.
1: Bibi ya tajiri. Mrs. Dangote.
0: Mrs. Dangote.
1: Mm-hmm.
0: Abiti nkaba manyeti.
1: Lakini chidora
0: nule. Lakini chidora. Mm. My friend ya kake baka mungi na pwe chiro kunde chidora. Mwana mungi chere ngora.
1: Ah,
0: tikira. Tika ngane. Mwana mungi na pwe toko teba na ki.
1: Mm.
0: Omo onto mwana pwe na edore ya suro kwa mungi na pwe chiro.
1: Mm.
0: Mwana wa omentra ni obongo ikoro kunga knowledge.
1: Knowledge. General.
0: General knowledge, no nyenye liyo koroki good manasi, yetu waka tebriga na boko choko nyarutoko mwenyera nashani, wachako karanchuko. Iko toro jingangu kwa nanu mwondoyo.
1: Mamindo.
0: Bad manasi.
1: Toko nyaragu excuse.
0: No nyenye kwa tebe excuse mie yoyo ndako teba.
1: The most common one.
0: Excuse. Aba
1: saani baito mbaro ororo, kusaba ntoba tuma, ime te kiro mwondoro mwosani yo.
0: Uh-huh.
1: For example, bono buna ingo igu nore keba kusai. Oh, yeti ya mai kiyoko gamba kabisa.
0: Uh-huh.
1: Manya uwakile simengo tayini ingo tegerere tabu. No, jita kireko kutenga, shani nani.
0: Koma ni magekire.
1: Why? In between. Ama ita kireko nga kesi
0: nime teni imagine. Mgenda. Watu mna erodi.
1: Wacha ewe, fonso kwako na watu wengine wenye tabia kama yako.
0: Ayo yu kutuma?
1: Mm. Ya, nche nachangu kwa ni anto biwa nyasumi, anto eskimu, of course na anto wanya mira. Na buna cha kukua ni
0: gongi. Abubona mba koko nye kia, abubo nsisi kwa kwande afukato teyo, kuchukwane kukua ni hapa baki isi kaunti nga anto kuli hili
1: afukato kwa mosocha. Isi kaunti wapi afukato.
0: Iko hapa mosocho, iko hapa kuri ndenyali bali eni kwa tuchifukato.
1: Lakini hapa nto baki isi kaunti, mba iti ntuna hapa nta hapa mba ni mbanji. Tipono afukato nere
0: kato kwa sari. Ona afukato ya kisi kaunti. Nando mba afukato ya kisi kaunti ingia. Abe ichitia nyamira, ichirichi ndito, anchipata mafuta. Icha kisi kaunti ichirichi ngansu, andichiko toba bwangu. No ma tete fu diri toke na afuka tu cheki si county.
1: Abantu ba kisi county ka kenyu.
0: Bigo toba bwangu. Nande byansu. Ebya nyamira bire biri to bya nandi bwata mafuta.
1: Oja ndo ba kisi county. Onye onye monte kere moko gotio gotogosa ni ntuntu iguana ine. Inu ndiki ga kitori afuka te.
0: Arafu no tuna ma tali keroran.
1: Mm.
0: Afuka tu cheki keroran. Na ma paipai keroran. Ni mesie keroran. Ba ja bantu ba keroran no nyamore
1: bije. Ama paipai, ama paipai na ara go test buna regrets.
0: Ya.
1: Na test kama
0: mjuku.
1: Majuto ni mjuku.
0: Nitakupeleke karano lili paipai yake. Ali? No bale mekwa mapaipai bwata kirete gusi. E factory nere yabare kobeka gari tieri ali kwende ndari ange na nani.
1: Mm.
0: Sasa umusongo na lengari ole kwende rutura ni ali tieri umu mama Brita.
1: Mhm.
0: Bona kuna afkato yale to tuna basongo batete kobeka ali factory. Afkato nje tu arasme kete bonja linga kike to ratika French beans.
1: Eh.
0: Ndoma eto bonja tu arasme kete boka French.
1: Boka French beans.
0: Eh. Sisi ndio wenyechi.
1: Inoma ete bonja
0: ndaya
1: spora ya Kenya.
0: Arafu amara boni aya ganjere ndio base.
1: Mhm.
0: Afkato ndio base. Bona na rako katebi ama paipai yekero na bantu babonja limo teba mina.
1: Ma paipai na ma paipai ga go test
0: mi mechana. Di paipai yekero rano bali mo goete bali ye ya kisimigori.
1: Mhm.
0: Tenena ga ali yekero rano.
1: Mhm.
0: Sabo mosi, omosi boli isuka keni. Is different.
1: Yes.
0: Ego test ebwa test kalingi. Omosi obonja lio leto
1: fo. Omosi obonja
0: Tobu atisosu. Toliko tuara risosu.
1: Aki asali ya koroku.
0: Arafu neri paipai.
1: Ehe.
0: Na ayegende kerora nora agure ndagire rorora. No any passion.
1: Ah, mkogoti.
0: Ukuje kuniambia.
1: Mkogoti. Njiti ngo yenda jiro na besi jane ngo liri paipai. Yoli jia
0: wanda. Njengwa de teri paipai.
1: Ochonde, teri liya wanda atema.
0: Aye Fredi dope. Kondi ya liri paipai liye kerora nonge umano. Yenariana agotebi afukata na kukure tere.
1: Lakini nende my parting shot. Kerongo gotiko yendere numoro vili weke bago. Watu wakisi kaunti kama mkona afukato waki. Tika na mangana mkwa wati. Jamu etento iku wana ine na inu.
0: Toende sinkwane ito mwana li sase. Afukato nko liye litoliko kisi kaunti. Na ande korero. Afukato joko line jia kisi kaunti. Kero toko ganda sama genda ito ye. Kiba ko chile kima gita tunai sato chinsa nisa no. Tia bono mambeno. Tura igali tukulia lero lia jumaine. Elinde kori gilingana ke. Ase nse moye tibese. Na abo igo ase nse moye emere moya. Utibe sangale chukuru. In fact igo no nyono mwibira no ene dole. Iga tepe tenga tali gogo chora. Igi kuru wale ase umonto ukuna mire emere mo. Elinde okori reke oye nyorire. Ata waisinka kwa tebinga bantu mbali bago kolibi bago ebi ororo. Asu kuriri kwao na bandi mbali bago kolibi bago ebi rito. Asu kuriri kwao. Bono, tukatora aligiri ngaki mbantu kipari bago chanda bantu asimere moyabo yo kwenyore.